0: ci am solo tay ji téléphone gi émission bay am ñu tay mo wara tollo mom mu ngi jël ay kenn xamul ay fromage xam nga diko rosé ay ki xam nga nek ci yoy non dafa xewi pour ñun ndax bu fekke wirgu yaram ngay wut ak lu baax da nga fay romb lolu bu fekke na lu rafet ak luñ nane la yawa yawam man nga songu lo way yi ma gis nit ñi diko togge ni ni ni mom bu mujjé neex na baaxul
1: waaw tan
0: safna amut ndariñ
1: gis ni wacce staff ba na topp ko famu ñoré
0: bay la de teju du sonal nit ñi
1: waaw nit ñi lu neex lañu bëgg seen yonewut ci lu baax na neex na rafet ci ñu togge nañ ko orné boko timé do ko bëggalal sax ndax rafetay ga diko detax rafetay ba diko xaxat xaxate diko xol rek ngay bëgg ta dara du ca bax nañ cey boole yo xamantene nangam ak nangam bu andé dootu doon jariñ waye posan lay doon nangam ak nangam waruñu and ñom seen yoon nekku ci lu seen xel dem rek nañ ko tek ci ndam ni non lañ koy def bu dé tam cié bi tam non non dem ba togg ay jël or na ko té nak jëm fuñu andé day loré
0: légui mu ñu bëgg laaj fofu légi damay dégg ñuy wax naan xobi ñaxam sumpu la xom ñu ngi ci waxe ñaxam sumpu xobi sumpu dégg na dégg na am ko wax xana kon mbuum sumpu la bëgg wax xana kon bu boba ba lañ ko togg ha dañ koy baxal ki ko yoy wala way dañ di ko mi déme nonu bu ko
1: sabbi ko
0: wa ni mi déme la bëgg xam
1: dégg dañ ko sabbi mbuum sumpu kay dess ko sabbi ndax ndariñ la lu mel lim ci xat nak dess na ko sabbi ak yeneen waaye sump moom jël sàbbi ndax njëriñ la daa nekk ca léppam léppam ndox mooma xob yaa lépp day njëriñ ba ci doom bu reen bi ak xas
0: ah kon wéxul daal
1: wéxut njëriñ la nag moom
0: xam nga bee moom ba bu dee sàb sàb mbumum boobu moom daanaka booy xool rek boo nit amutoon am xale ba mu yegg jël kooku dund bu baax mané xamna mo do déggu mané mbum mom ñu wax mbum chaxat yow sa xel mi nekku
1: yow dafa am auto boy jall tax déggatu ma ak kam yow la dé
0: bu bëgg légui dama né
1: man ko dafa ko wax ko
0: dama né mbumam chaxat dama jappone mbumam chaxat day ji boko kiyé bu fekk na sa doolé bari wut non sax jamono bobu boko baxalé bam bax nga jël nof lay def ko ci dess nako mëna lek non wala dess ko man léegi nag kon ñu ñëw ci méngale baat bi ak jamono mu wax ne ku mëq sa care yaaya
1: loolu lañ koy jublu mooy koo xamante ne way juróoma liggéey waaye bokk na ci itam ki nga xamantene yàlla dafa dogal mu doon koog ndayam da koo yër ba tey ndayam joojee tour na am ñeexam waaw loolu am na
0: léegi
1: na ki nga xamantene yër doom tour na ñeexam
0: waaw
1: nda yi nga xam ne liggéey itam tour na ñeexum doomam
0: foofu nag faaw ñu taxaw ji dafa am ba léegi maa ngi dégg baat bi mais kenn ku ne sam xel yaa ko moo bëgg naa ñu waxtaan ci tuuti da day jar na nga toog foo amut benn ngelaw oto nga diglu li ma lay laaj ndax xam naa ne ku ci xam dara nga ginnaaw biñ ñëwee ci nangug nday ak liggéeyug nday loo ma ci leer la ba dama ñëw ci xuut ci laaj
1: waaw nangug nday ak liggéeyug nday kenn ku ne foo ma nekk danga liggéey waaye nit daa mën a liggéey ba pare li muy liggéey xolam tàlliwu ca nga xam ne dafa xam ne wareefu jeeg la mu di ko jëfee wareefu jeeg nag jeeg dina ko def waaye jeeg bi mu koy def xol ba tàlliwut nanguwut yéenewu ca dara ca mag ñi bu jëkk bu ñu mosaa di toppale ab bant sax dañ koy fas la ñu bëgg bu ñuy may ndox seen borom kër fas ca la ñu bëgg bu ñuy dox yoneenu seen borom kër parce que lañu bëgg jëm mi sama sëriñ si ca am di sekk Ridial wax nañu ne maam Ridial sekk moo mais toppoon sëriñ Touba mu mag ma koo woo fekk mi ngi le teg suñ am di nii ci

0: yalla nak moy borom jamm te am ko te ko deful jamm nga jamm yalla nañu deful jamm wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
1: te map matna bay ci rew
2: soxna mbeen jugal jeelati sa khalim te ñew bindati jeel ko yi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati sa khalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak la war farlu lool ti yewu fa jar ndax tekkat dala war ñor mag ñi ka ñew dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ cosaan ba duñ altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam tay ñu xam faandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jar ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg gi ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rama way yi

man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jataaye fi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak i mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw. Setteere kaar fu mu jub see yoo tulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu la ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toog it mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñong feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci démb. Jigat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu. Ñu fentaat wënd ngir ndax man ba may saay bii di topp ko sunuy maan wax ko daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yaan sëb dëkk daata gulit na xam ikaat gii demoo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki.

0: kaddu mat mi ngi doorat ku dégg li ñëwal dugg mat ñu mat ñoo fay teew di yeete dullaat moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek gëlal sa postu tek ikasa 3.5 tay se rekans bi amul sikk bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne kii abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la réeroon ko jël ikkab bul ko sa pee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat ak démb la nengale kok li nuy dund ta nga xam yow li ba tey amaat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wepu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg seen xaaris seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak asaar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: nu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd
2: jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand
1: bul ko yoo
2: gëleem ganaar munu ko ñand
1: mu seftuñ dajale woo ji nax jure pa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd
1: xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di aj ci aw tund
1: 09 09 jël wolof di aj ci aw
2: te leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di aj ci aw tund
2: 09 jël wolof aw tund
3: woote
2: leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: bul ko yoo tujjotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñand musifun dajaloo kay ci naka jure fa may xand bul ko yoo tujjotoo ko gileem ganaar mënu ko ñand musifun dajaloo kay ci naka jure xand seen jataay bi kii koy def abdul sall tudd jàngaleek wone xam-xam ku bañ ci léebul fi xand seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall tudd jàngaleek wone xam-xam ku bañ ci léebul fi xand kon taran tuturaa la 976 nga bind 09 jël wolof di aj ci aw tund kon taran tuturaa la 976 nga bind 09 09 jël wolof di aj ci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk ndax ikaaf moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk abdulaad yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subnaa fajar lan ku rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reene maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd
4: ake su ngeen jëgloo tay ji nu laa biire gaayu baax ilaa ay wolof baaxu
5: mat mat na bay ci réew
6: olof yaay dafa sayu mat bu xamoon fa muy mujj bu rombee ab doom da koy sukkal
7: dégg nga wolof njaay di wax ni nga laax bukki bët

0: kontu bant lupp ci batam
1: ngaxi tukkal kenn duko per ngalal mboccor
0: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
1: ya sa xottiku guddal sa goñ la
2: walaf jaay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
3: walaf da wax ne ku fay say bo fay say non
4: walaf jaay neena fetal guma fekke duma jaaxal
5: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
6: bëgg sa mboros baax bala nga tambli sal woñ bi
7: la bar wol nank boy bajant
8: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
9: wala ngay ne na sey du bubb ba fa la neex su mi sañ
10: tak takal mbop baxalu tung bana
11: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
12: wala ngay ne la luy natal ni
13: wala ngay ne la sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën dan nga
14: dafa ko ma di tal la lay lo mbacke
15: de barke
9: njaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobu ma ndoliñ
16: wolof njaay neen ni mëna ko to amuñu baaw
0: wolof njaay neena bo di fété tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
16: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
17: wolof njaay neena fini fese dafa joyu gurum
18: di wax ni olof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc do war te xep ko

0: ñuy jotal siyaar boobu ñoom te buñ ci tuddee sëñ Abdoulaye Mbacke nga xam ni yéen a ànd danañu yóbbaaleel kilifa yi ci jataay bi yépp ak kilifa yi nga xam ni itam ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bii te fuñ foofu nekkul ñu féetale fa buñ ci tuddee sëñ Maara Dieng sëñ Motoure dana yóbbaale ñeneen ci jitaay bi yépp. Kon kilifa yi fi jitaay bi nag ahlu Mbacke ñu ngi fi wax dëgg yàlla maa sax ñoom ñëpp ñu ngi leen jox seen wàcciwaay. Waaye buñ siyaaree suñ sang bu tedd bi rek mel na ni siyaare nañ leen ñoom ñëpp. Kon ñu ngi leen di siyaare di leen dalal jàmm di am mbégte it ci yëg gi ñu yëg bis bi ak ñëw gi nga xam ne ñëw nañ fi teew fi jëmmal bis bi. Waaye di dollee jotalub siyaar yi ci mboolem kon daayirab sëñ Touba bépp rek ndax jëwriñ yooyu ñu tudd ay jëwriñ la ko àndal bànqaas bu ne ay jëwriñ ya fa ne yoo xam ni ñoo ngi jàpp ci liggéey bi bu baax lool te lépp li nga xam ni digal ko muy jëfe digi rek bàyyi tere yi waaye ak jàppalente ak dimbalante am nañ fi social bu mag boo xam ni wax dëgg yàlla barab bii moo ko yor boo xam ni lépp lu dal mbokk taalibe ci loo xam ni mënalu ko boppam te lu jóge ci poos war koo def loola fàggu nañ ko bàyyi ko fi ba saa bu jotee rek danañ ko mën a jooxe ni nga xam ni noonu la ko noonu lañ ko bëggee. loolu itam kon ñu ngi lay jotal ni bokk na ci liggéey bi nga xam ni noonu la koy defal fii muy social boobu nga xam ni mënta ñàkk ci ay julit yu daje te boo dig delloo ca la sëñ Moutoula wax mooy jëm taamani ala tahatlaay wa rasuli dimbalante ba nga fekk kon mu nekk ca biir wax joojee. loolu itam kon ñu ngi lay leeral ni ñu koy amal fii ginnaaw boo xamee ni ñu ngi fi amal kon jàngam diina mu matale moom nga xam ni gëm nañ ni itam suñ jàmbaar waaye barket sa wajuru tedd ak sa barke yow mii moo tax ñu mën ceem saqaafa bi nga xam ni am nañ ko ci tey jii muy gën a yi doon tardi te ku ci ne yaa ngi ko booleeg di jàng téere xam-xam yi ba sori ci lool. loolu itam kon te semaine bi yépp benn bis lañ ci jàngale muy dibeer ku ci ne lañ la jàngal ngay yóbbu ba bis bi dee si boo ñëwee nga tardi ko. loolu nag yaakaar naa ni barke ngi ci waaye du ak jot du waxtu yaatu woo xam ni itam moonu ko may. kon loolu itam ñu ngi la koy ñu ngi ci dollee sàkku nga ñaanal ñu si ba mu mën a sax te duñ ci gis suñ bopp ak waru it du ci dugg du ci dugg ndax moom waru moomu day lu yomb lool. ndax sa maam ji tedd ma ci masal di naan salaamatul min al xururi an daru la ca teg maanaam mucc ci waru bokk na ci li gën a jafe. kon loolu ñu ngi ñaan nga musal ñu ci ndax waru mooy la ngay nekk nga ne ca di ngar ngari sonn lool fekk yaa ngi koy def lu ca bokkut te yëgu ko loolu te ku diglu say discours ak say wax di nga yëg ni loolu yaa ngi ci dànkaa fu nu toll nit ki war naa bàyyi xel loolu ci say discours it rawatina bu démb bi rek dama cee dégg benn baat boo xam ne rek doyen na sëkk nu man koo gànnaayoo ba déwén muy nit ki bu gëmee yàlla war naa jaam yamale bu wéetee ak bu wéetlikoo. loolu da bokk yi lu jar a bàyyi xel la ndax wéet soo mën ngaa wéet ci nit ñi waaye wéet ci suñ borom loo wéet wéet suñ borom wéetal na la waaye wut na sax ay jëmm yu lay wéetal yoo xam ni doo leen gis waaye ñoom fiñ toll ñu lay gis loolu dafit nag ñu bind ko boo liggéey ñu nettali ko. kon loolu itam ñu ngi koy jële ci say discours di rafetlu baax a baax a baax sab teewaay fii nag ak xam nañ ni itam fi nga teg barab bii ak bëgg gi nga xam ni bëgg nga ko barab bii te loola nu njort ni li ñuy góorgóorlu ne say ndigal rek a tax ndax ñun gëm nañ ni ku ne ci ndigali suñ borom yi dong kat moo la ñor waaye jëmmi barab bi kese bu fi aw ay jëmm yu doon jëfe ndigal nekkuloo nit jàpp nañ du demee noonu ci yow. loolu tag kon ñu ngi koy sant yàlla waaye di doolee ñaan lu nga ñaan lu ci ba mun ñu mën a sax ca loolee ba daraje ji barab bi am ak barke bi mu am nu mu mën a sax di wéy. loolu daal ci tënk ginnaaw bun rafetloo liggéey bu rëy bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci àdduna sépp muy université yu mag ya nga yor Sénégal di ñeenti université yoo xam ni yaa ngi fay jàngale lépp luy xam-xam. defe naa tey jii biñ jaaree ci benn école privée nga koy visité la muy yéeme lépp lépp am na ca sa daara ca Sénégal. loolu nag yaakaar naa ni nit ñi war nañ ko gën a bàyyi xel gën a bàyyi xel ni yaa ngi dox ci loolu ndax amaana mos am nañ loolu ump na leen waaye kon ndaam bu ñuy ñëw fii ci réew mi dina fekk ñu fàggu lu ñu war a xam lu baree bari loo xam ne bu ñëwee rek dañ koy mën a jëriñoo. loolu itam kon ñu koy rafet lu baax a baax di ko bàyyi xel itam xam naa kon ci tënk rek bu fekkee fàttewuñ dara di dollee sant nag mbooloo mi baax da xam ngeen tay ji bisub liggey la wonan leen nak wuy si ngeen lool beug nañ ci lool ñu leen ci sante tal liñ leen wo it seen jarign do nga nak ci lañ leen wo waye buñ wote won kenn wuy su dit ñun jarign li ni yaakar ci wote wote bobu duñ ko am kon ñi leen sante yeen mbolam bu baax te xam ni jëm jikat liñ leen ci waxan biñ leen di wo rek mom day jarna fu mu nek nga dox diko fek ak lu mu sori sori ndax xettali jam ñi ak dimbali leen dong moko taxajuk soxlaal bopam dara fagul bopam dara lepp da ko delawat julli di comme nako wayju rewmu tedd wa defoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw delegation fi tewit cheikh seigne cheikh sek asos be association bi nga xam mom senegal yi ne fi yeb tew na seigne mamour ndjay mo wa keur bañe sewna fi ak wa hadra bi itam wa keur alhaji malik ak wa keur mustasid nga xay ñom lepp lu ñuy def ñom ñoko yandi ñom ñep rek ñi ngi lay cdr sunu add ak ñom ak sunu benno ak ñom muy julit yi nga xamni ño nek ci gox bi yep rek luñ xewle fi rek barki demb biñ fi wote wajal magal rek ak wajal bis bi ñom ñep dañ fay tewal assalamu alaykum
1: jerejeuf seigne khadim naka nonot seigne moussa mbaye mi da am kaddu yo xam du ko bëgëna yëkëti ci kanam mbolom mi ñun ñëpp ñu andu téewlu ko bu ko défé ñu jublu ci liggéey bi
2: jërëjëf
0: ñu tok ni ci tanki mo te
2: jërëjëf sëriñ bi nangulé ziaré mbacké yagg fi lool ci wër sëñ khadim dafa melni fi nga daanelé yem na ma ak li may waja wax mom de yi ku jara andal te damay wax ni nit loko bëgg bëgg loko gëm gëm boy wax ak mom ci yalla taxul umpulé nga suñu borom mbacké li ñu lay wax nun lu ñu gëm la ci yalla rek tax yalla rek lañ ko xéré gëm nañ ni nak dinañ jarañu suñu digg ak yow ndax li ñuy dox suñu digg ak yow suñu borom rek lañ ko xéré le galan mam cheikh ibrahima fall bako señ adama gay rombé muy xëñtu ba ag ci señ ba dano dal suñu digënté yow ak cheikhul khadim gëm nañ ni japp gi la japp nun li ñen ci am ngeerama señ touba ndax tank yi ngay dox ak jéggu yi te señ ibla da waxon ni nek ci mbir diko natablé mu wër li cëng diko gën nun li ñuy def ak li ñuy daw ak li ñuy ñak lu ñu wër cëng la baax mbacké ya jarandal serigne bi dafa wajal lo xamni damay wax ni buñ ko waxon ci radio yi wala ci resi soso yi yakarna ku nek bergamo ci province bergamo war nga ñew tewé ko waxuma liggéey bi waye ñim ko jëmele jëf nañ ci mbolo bi jëf jo xamni warna tax ñepp tewé ko muy lan seigne cheikh bismillah
3: Seigne Paté assalamu alaykum wa rahmatullah li dafa don lo xamné lu rafet la seigne bi xalatal ko bopam muy diplôme d'honneur et de reconnaissance à titre posthume ko xamni dafa wacc liguey ci liguey bo xamni liguey nañ ko mbolom mi tamu rafet lol ki seigne bi moko yëkëti ci turu bopam turu mbolom mi jox ko seigne am tutu job bëgg ci yalla diko ñaanal yalla do likuy irmane ñu and ak dal wa ndaysan jerejeuf nu and ak dal nu and ak dal wa ndaysan jerejeuf abdou jerejeuf dal jerejeuf kon waaw xamna ko bax abdou diop touba
4: ay diglo rek
3: kon mbacke li nga def moy ngor parce que du ñepp xam su moy jerejeuf

te xam naa ni man laa ji woo nit saxul, lu bon laa ji woo nag lu baaxul bonul. Te tey maa ngi sax lay tiraa nga ci tol, ku la tànn sangam da koy jàpp rey. Mu faratal ko aw tund may koy alal, dafay sant deng deng mu ànd ak ngëram. Te far mel ni ab toole mbaateb géwal, lu dul jong jaaraama tey aw ndigal. Di farloo ko waaxoo ko daw jékkatul, dama fekk ndaw suy faram seq bis. Te ndaw soo sa moo sut faram yépp xel, ma gis muy fasoo jog bégal yépp far. Ba far yépp benn te aw far du jël, mi ngi waaja koy sëlsëluy rekk bég. Te naa yépp far yow na sam xel di dal, mi ngi jàpp gëttam di xëppi faram. Ba tooyal na seeni sërëg seeni xol, ma gis nag mu naa wax ma loo bëgg yow. Ma naa ko lu dul jël la man soxlawul, ku jël lëf lu dul ndaw sa ay nax la jël. Ku jël ndaw sa moo jël la ay nax niwul, laay nax niwul rekk laa bëgg man. Te kuy wut lu dul loola ay xelluwul, kon yàlla am loo xam ak loo xamul. Kon lëf lu dul yàlla am na mbugal, kon yàlla am loo xam ak loo xamul. Kon lëf lu dul yàlla am na mbugal, ku reeroon ko deewoon ko taalam fayan. Kamaj rekk laa wan sëriñ bee ma wal, ba maa ngi bérex nag di wal gaay fay. Namay sant gi may xarit yow waxal, ma wax yàlla tey ji ab bi yonne nam. Ñu santal ma saa sang bii may bégal, damaa bonte soofante xol xos ba dee. Te moo tax ba ma baaxit te saf sakkutal, damaa bonte soofante xol xos ba dee. Te moo tax ma baaxit te saf sakkutal, damaa dikk def kenn koo xam ni kii. Xamul lëf manul lëf mu jóg fam ma xol, ba maa diini della ngënee la ngërëm. Te def kenn tey nag ku wecci kurel, gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa. Ko ngir moo ma jox man lu saaxel dajul, gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa. Ko ngir moo ma jox man lu saaxel dajul, xarit nit ñi kenn man la tax ñuy gërëm. Te kenn man la tee ñuy goree dee ka jëw, dañuy lekk say yëf di wax say ayib. Defal leen yiw rekk ngir yàlla yow, fajal leeni loro faw tey noppi kon. Ñu jël faw say lor nga jël seenu yiw, ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay. Tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw, ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay. Tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw, sa xol bii bu muy war waree kay wañax. Ngirub jëw mu ñal ndax payu yàlla ñëw, ku far jàpp far muñ ba jot cig payam. Ña koy noonu xëy bon mu xëy déeta kaw, njëgam yàlla mii boole nit ñëpp def. Lañuy dox di mooy lub laram deeti daw, ku toppul boroomam du topp kemam. Ku nar ñëpp nangul ko moo gën di ndaw, bayal rekk saw sas ku wàccu sasam. La muy def ci boppam la xal seetalaw, la lay war ci nit ñëpp yow dee ko def. Te far fàtte mboolem la war nit ci yow, ku yàllay defar loo njabootam ngi kët. Dangay muñ ni suusi nga gis ñëpp aw, muñal yow te sellal sa jëf kon nga am. Fay yàlla far gën ña lay dox di jëw, xarit dëgg bul gàddulub tànk nit. Ku gàddul nitub tànk gàdduy loram, xarit dëgg bul leb te bul leb layit. Leb ak leb li tey jii du may kenn ngërëm, ku ñëw leb la say yëpp ba fay jot fayul. Dafay yàq sa der nga yàqub deram, te koo leb ba fay jot fayu kooka it. Mu far dañ ci say mbir nga dañ ci mbiram, bayil nit ñi ak seeni yëfuwut sa yëf. Ba fa doylu wëllis ku neeki yëfam, liggéeyal sa bakkan ku yaakaaru nit. Ba far jekki jàmbat loram ak meram, ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax. Mu xëy tëdd kookee yorul am xelam, lu bon bon na ngay xëy di def faw wëlëf. Lu faj soxla bul féete woo lekku ñam, sa bakkan moyul di gangal. Gangal ko lu baa diw sasam dib ciram, amal lëf ci as kulla am as njëriñ. Amas itte ndax yàlla may las xoram, jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab. Sëriñ lépp gën féete woo xoola cam, njëgam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it.
te gallo ko le kon batay do loram njegam nak jefo jël jefo jox ko yit te gallo ko le kon batay do loram nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng dal lo soñu soñ nit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxumay wañax tay li kere ngir amna dal samal sa digg yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu dal ko ci fexé tere jëf ju ban ba wax ju ban ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawan fañ ju awan ma nga lay fexé tege ka fañ tay miccu dal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fak ba ci ñeppal seeni mbir tay waxu dal nabul tewé nopil tewé jappul tewé farlul tewé santal te daw tay muslu dal ñun ñepp yal nam yalla may muccal jereñ fawal ngeeram ak fal gudul dañ mukk dal mbokk ak murid ak jaamur ak ko man di gis buy dem demal buy jekk yit ngay ñukk dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram shaytané dal kuy bañ digal shaytané mo saytu mbiram shaytané nak kum saytu mat nay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xéraw faw dal ñaaxal sa bopp ak képp ko gis muy sawar tay daw ludul saf sang wax ji ngepp ko dal bul woti nit bul soñ nit bul xotba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal bul woti nit bul soñ nit bul xotba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal ken dooto gis may wax ko dul sa bop leuf luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow wa ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka sanni yefam te xel wa muy dawa ta xel we ko may limu am te don ta day tedd fi jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lumu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yef bul bëgg yef te taxaw taxaw di bëgg yebit ñaawal sa bopp fi yam xeyta du tokkale ngir day xañ ku am lamu am tey dox digante ku ñàkk ak am di yokki moyam xeyta du baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ak sëriñ nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lef bu daagoo lool rëc ci ko dem foo yam ñu yam fa te boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam asanaalahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bile wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunnu nitam nuy raasa kay wut ci moomit lëf naam te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am
nam li ni rasa kay wut lepp bokku geureum war jangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam war jangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam sunu kharibi yow kharal muslim ci sey yafati joxnoti a jonami yeb dolli ni yafati do ñak mukku sawaye faw muy am yef la rembatal ban gaate mband yaadeeti du no ki cant banuy telax di te sakafal tey fuura kay dox di baawa nak sunuy mayati banatay sunu digg ak yow mu neeti perej perej perej ni wala ndolen ñewal ndamati ya tedd may nub tarawo faw def nu ko yit muy saw di te saka fesal ñepp kay sawati saqal ca may yalu dootul jeeni xarrafinul yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jépp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu dee fi wuti yamay tiraanga ki ndimmal jopp buura ki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbéggu seddul xol gu beettegu saf goandul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo jis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lab ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nangani cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dàkk jurey joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraane ka ñàkk ka dof bul mooy te bul tudd kuy mooy bul waxul mooyamit noppil ci kuy mooy mooyam yëppit nga noppi ca fa bayil lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ci la moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit tisaalu waral mboolem jëfam jani ëf man xawma ñam woo musul sax loo ca taqeri bës mooy goo muyul bu ca jekki ngal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defalu jàmbur ca mooy gamu mooy mandul ci moom ak yëfam fare yow te sàmm sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wax la ca sab jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca dee lor dal di ñàkkati la tuubal ka sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku ca idem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku ca idem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku ca idem di wax aslëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caa dem it yaari yëpp duñu ndam bu ñee ka cay dem ak kay xas jëpp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yàll na wedam dem caa rafet yàll na muy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy soowa kay gaja dam lawar ci nun lépp biir ak biti yàll na nu cay sax dàkk faw teraw kuy woolo rak xada dam bul ñettuloo buuratis ndab ngir yeyoo na lu dul ñi des ndabal ni gu des tuubal te réccu bu gaaw ñettal ndabam latte bañ koo ñeddulóo ti sa ndab loo man di def bu la woo sànnil te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajeetee yow dalal di falang sa soxla daw jëm ca soxlaam ak mbégam ci lu gaaw
rot ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo tabe gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm budé ci nodd la passam tegg ñaani ca gaaw budé ci nodd bayil lo japp dem ca te ñew tardé di ay te saxar ak waxtu ño gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew te gaaw wi duñu nek kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaar ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasaay ak itte dekk ci gaaw tibaraki takusan ak gesu baki timis yi waxtu yépp wu ci ñew yal na nuy ña ca gaaw nun yal na nuy waaja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu yi jot nu ànd ak yàlla soobu ca gaaw sun gangu tedd ga ànd ak barke gontu na dem yal nan ko seerooti sargol kooti umkooti yal nay ñëw ak jàmm tey delloo ku yiw dinu baa ku yiw ba fekkatinoo ku yiw nu fat kooti te yal nanuy teewe képp ñëw ba muy xala ñëw tey fonku faw waka jox àqam di yokkooti yàllaa ko fonkulu ak yonneen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonneen ba naw kooti sëriñ bi daana ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu biir ak biti xam kooti ñu tedd ñëppa ci daa farloo ka diglelu jub te daa ci bég leeke bég yi waa ngi roy kooti moo tedd moo terle yombul day faxas muy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj kooti ni ràpp wunti lor ak wunti jahannama nag ubbilla ajjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jéggulóo la nga daatoo nit ñu far kooti dulaf lu dul yërmandee kuy wu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay dégle cay kiiti sun gan nga moo gën a rëy mbir rikk foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dal ak nun tin ko fawwa ci nun nuy teewe ñëw gu mu ñëw sargal ko kooti yàllaa ni cas yërmandee ma xiiwalam ni ma am yàllaa ni cas mbégam ak cantam gu rëy ni ko am koo xam ni kii dafa xëy am yaari ngaaxi njariñ fa buumi canta ngërëm xaabaana jàpp na ndam xolam du tàng du tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam nun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp te wut koo wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fu nun fi nun di ca jëm yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fi nun di ca jëm moo jàpp ngaaxi nga neelam sol boras ni ca sag ngërëm dugal ci sunuy kër boole noo ki dërëm moo saf njariñ yépp biir ak biti sippi fi nun jëbbal nu cëf këya yépp ak saf yafaf nu xoram nu noonu xëy taxañal yoonam waxëy nu taxañ ni tegg benn ca dëkku cant baati ngërëm moo teenu dox moonu paasal moonu teeji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbunu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yal naa di waayam judul tàggoo ki mbég bañu xëy bis boole koo ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wusaxa mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yal naa di waayam ju sedd xol ju sedd yaram joo xam ni teg nañu tiisam yépp fammu ayam yal naa di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram
te bokku ñe ko ci gep wet mu ci mi kemam yalna di santam buñuy santo kasam te ca gem muy dolli ko cyant kay santo kasam te ca gem yalna di ku yam di ndananam di mbeur mu ko sax daab tagam faw di soppe mako xaritam te saasu jot yalna fa ndollen lu werni nu am nu dal di nangu ni ca cyantam gu werni ko am yami faso jot ci bura xol ba yalna nga am xelal ngor ak wëlëré ku bi yar bu baax ak ku fit bu ray ka gën lepp mo jar lepp yalna la fa gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma soona me def te yalna ngay fatte yow mi lepp lepp lu la sax ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doone sox na mu def lay def du ngeen ji xarit ko xamni ki day daw taw ëpp na tegi sox ku boy di dakk bu seené gay nda dé su ko jot lu nekk gam xel mu def bum xel déssé lu ni dess bum xel ñëwé lepp ñëw xel yal na dikk té mat bu nit ñi dikké fi yow day melni ñoo yami xel té ni garab bi su taté nak la xel yamelit bu ñi jëfit fi sa bët day melni ñoo yami jëf te xam ni saa yi ñu feese jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit yàlla rek la fa rëy nun ñëpp yàl nan wat fa yàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëppu mayam gub laram daa moomi ñëpp aka not may googa yal nanu dundandam ba taawu ko not walam gu daa joti jaayam yal nanuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoo nit yal nanuy ñate jot nu ñëpp yal nanu ubbil wunti yiw yi mu am dugal nu caaki nga neelam nuy soree ki tawat yal nay tawug lem ci nun goo xam ni gii ba banuy tabbee ki mbég ajjanay firdaw si dootu si wet yal nay saxal yërmande kab xam-xamam ba ko saf ci nun te def nu ñu lor dul teg ci ñoomati bët yal nay saxal jëmam ak jàmmam ju nekk ci nun tey lonki cyant ki ndimmal sépp saa dina yépp yal nay ba mar jëpp lor ak yépp tii saku ay ñu bokk ni teggi faw ak lépp luy taxa xat yal nay saral sunu xol ci soppe faw aki bañ seral ko guy yi ci dëkk ak gan saxal ko ci sët yal nay gërëm lu nu wax yal nay gërëm lu nu def yal nay gërëm lu nu fas yal nay gërëm sunu xet yal nay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yal nay tegit koo xam ne bañ nanu ngot yal nay mayum xet ku nu yéenew ayeg ku nu jëw yal nay palet seene déng nag ñuy rataxa di lewet yal nay teral faw akay teeroo ki cyant ki mbég ñay wax ci nun jàmm kay def noorakum nawetit yal nay fa bit ndabi mbég ak gaali cyant ki ndam ci sépp saa di nu jox nuy nangu faw aka fat te yal na fa bi yërmande mag mbóota mag njariñam jëbal nu boole ca mucc ak barke faw aku fit firndaw si dëkk bu sedd xol la yal na ko mbër fa ba ngërëm may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yal na fa jannatul firdaw si ak njariñal addina jëpp nga neelam jox nu jox gu nu bir njabal ga jàpp na mboolem say nga neela ngi ñëw yilee ngi lay nuyu yee ngay waaja ñëw te sawar yow sam nawet jum na say mbir jum na jang na yewen saajo yépp fa joondoo góomi tuuma yewér fital nga ndam jam sa mboolem ci ni ya ñor na xomas te sax na sàpp samay yaa ngi di wéy ni xasa say bañ toog nañu seenu cyant nee na melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñaddoo ka rendi bu wér dundal te jekko sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey rendi jekko lañuy ñaddo ka rendi bu wér
yow yalla yal na la fenkul jep waju la bañ tegal la faw fi suuf ak yep ay wum nar nga dool yal na la guufal tank gaaya la bañ ñu bokku jooru fi suuf ak jep lorom ni la sar nga dool yal na la guufal tank gaaya la bañ ñu bokku jooru fi suuf ak jep lorom ni la ñar ka tek

0: mu ñom wa mairie bi man na len nak man limay proposé wax ko kéro ci site bobu mané ni lay proposé mairie bi ñom ci sen bop ñom dama bëgg buñ ko mëne ñu fexewat ba sen brigade municipale bi ñu renforcer len yok len ay nit yok len matériel yok len doole bu ko défé ñom dañ fi nek ci marché bi sa su nek di wattu li bayfa li liggéey waye ñom kessa doyu
1: waaw
0: ñom kessa doyu ñun jox nañ ñu ndigalu sam talib danañ ko sam waye ñun nit batay doyu force de sécurité yi nek ci dëkk bi da nga xamné ay téméré téméré ñoo fi nek ci ay ci lim nek fi bari naam ñi ngi ci rond point ñi ngi circulation bi ñi ngi def ay intervention bu ko laaje waye mané mbuss deful lu gën pep comme ñom xam nañ né Serigne Moustapha marché bi yitém la yitém la ñom war nañu ñomit sa su nek ñu jël ci brigade yi ak ci compagnie ño xamné dañuy ñëw di nek ci bir marché bi di jappalé Serigne bi ci loolu mu bëgg ndax li gëna am solo ñom ci liggéeyu état ci Touba moy li ñu xamné Serigne bi bëgg nako ci dëkk bi luñ bëgg ci dëkk bi nañ xamné tamit Serigne bi amna luñ bëgg ci dëkk bi ñi Serigne bi bëgg ci dëkk bi ñom ñi xaar ci seen tanku Touba yi fu policier wara nek ci marché bi lañ fay nek fu gendarme wara nek ci li wër dëkk bi ci seen zone ñom nañ fay nek ndax dafa am zone yo xamné zone gendarmerie la bir marché bi nak luñ fa gëna bëré mo gën nañ yok poste de police poste de police yi nek ci poste yi nek ci bir marché bi té bokku ci police waye nañ fa dolli ay nit ba ñom bu ko bay xali waxtu yi nga xamné bay xali dem nañ intervention fenen ñom ñu mëna liggéey ci marché
1: parce que waxtu woon wone gënal lu ñëw
0: waaw brigade municipale yi tamit dépendre ci mairie bi nañ leen renforcer yokku ñun légui bima waxé lolu ba nopp jall na am bis nak kenn ci kilifa yi mairie yi woma wax ak man bimu noppé mu jox ma Abdou Latka bimu mako joxé dama ko wax né ko li ngeen bëgg moy ñun ñu dugg ci digënti waat li nekk ci gannaaw barrière mané ko loolu du suñu digël légui nak buñu dajé damañ waxtaan té fexé dina fa gën dañu wara dajé waxtaan
1: waaw
0: buñu dajé waxtaan fexé dina am ci marché
2: radio
3: KBFM
4: 103.5 mbokk ngeen ñu topp tay ci xibaaro guddigi ci 103.5 loolu ngeen doon deglu di kaddu mam serigne cheikh fall doon nako yëkëti jëm rek ci liggéey bu mom la ñamal ci marché ocas mam serigne cheikh mam serigne mam soxna khalifa yi momé ñuko doon dalal ci télévision lampe fall ci jesbul mouride la doon léral liggéey bu bay fall yi ñu koy liggéey jamono ji ci dëkk bu sel bi mbokk yi kon dañuy exsi ak yeen ci ponku bi kamal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu rek koy naf
2: UKBFM
3: li ci yene kay yi
1: parce ambay
4: bi 6000 le time au quotidien yene kay del sen ci clock international bu don ko amal jaglel ko cheikh abdoulaye niass yene kay bi xey du no xamal ne donalu ñu koy baye xel lol way tam tarikh di fess ni di fatle ko taxaway bi nga xam kon defon nako martar cisse ma ngay rafetlu taxaway bi nga xam kon kilifa diini taxaw nonu ko ngi rek lu indi dal ci bir rewum senegal yene kay bi xey del soit ci lu jom ci walu taxaway ba yor yor quotidien yene kay mo ma nga del ci passer fa congrès bu don nako amal pexey yu man son ko lal nako ngir man tegg loxo ci nguru senegal ci atum 2029 yene kay bi xey def ci ap gissane taxaw sen lu yatu yor yor quotidien mo xey diko xatim le soleil quotidien batay mom del sin ci taxaw bi nga xamne kon njaane jitu rew yi di jitu rew senegal president bassirou diomaye jakhar fay ak wadak ni butu benen yene kay bi ne lañu bëgg rek moy gëna joxante loxo ngi gëna mëna jappalante ngir lu soxali ñaari rew yene kay bi xey do xamne jitu rew benen lu yes li mo gane ci won jitu rew senegal president Bassirou Diomaye Diakhar fay sunu na tangoy xey fessel lu jëm ci walu taxaway le Dakar Sport mom del sene ci lu soxal walu Coupe du Monde bu ñu koy wajjal gaynde Sénégal yene kay bi xey du ñu xamane nga nga ci Amérique waye day luñu bëgg nga xamne kon mom lañu luñu bëgg seen ay bagage ak seenu ko walu ko luñu bëgg nga xamne ko ñu koy def projet des frontières diko def yene kay bi ne wa fédération ba ñu ci indi ay leral ne nak amu genn toroxal go xamne kon gis nga ñu ko ci walu ko jëf ji ne nak lolé lu jaar lu ci am rew kep ko xamne kon dugg na ci rew mu ñu man la luñu bëgg xol naka nga fa duggé libération quotidien yene kay des na ci lu soxal walu ko lubal go xamne kon def na ko yaw ñaawte fu ay tam bo ci ak fat bakkan genn xala gu jigen gu ay atam fuk ak ñetti atlam fo fe ci warang yene kay bi ne kanté ndort ku ñëk ka mo fi mu toll ni da naka kay serkale nañu ko yene kay bi ne jamono ji bo sago dañ ko tegg loxo lenen lo xamne kon li quotidien des na ci jëm ci alpha cham yene kay bi ne moy ministre de la culture ak lu jëm ci walu artisanat ak walu tourisme yene kay bi ne jamono ji kay taxawayam mango tay fessel gina bi nga xamne nak mi ngi doon jël lengi amadou bah door ko jebal yene kay bi del ci lu jëm ci walu ko jotaay bay waxtan wo def nañu ko ci sunna tangoy tribune sport ñom ñanga ci walu ko couverture médiatique ci walu coupe du monde bu ñu koy def yene kay bi ne presse senegal kay jafé jafé deugantal la du ci dundu sunna tangoy xey du lo xamal ne ngoro ko senegal ci jamono Macky Sall da na jox ay subvention lu tollu ci juroom fukki million wa ANPS doon kurel gi lekkal tes quatre xibar yi yeengu ci walu tagal yene way fédération itam da na len lu tollu ci fuk ak juroomi million yene kay bi xey du no xamal ne ren di nak ñi ngi ci ak jaxlé way tam Ablaye Thiam mi ci te kurel ga ma ngay dalal xel yeen ne nak waxtaan na ci ak jitu reewmi ne nak lolé ñi ngi ci bëgg ak safar ngir man am lu ñu yobolo yene kay bi batay del ci na ci fofé xam kon momodou Seydou quotidien mo del ci ne nak sonkondu population di askarofa ñom nak jamono ji de ñom ñu ngi fe defrat lu jëm ci walu ko yoon nga xamne kon mo nek fofé ci kadiandou ak fi di bisu mbalo yene kay bi il fek ñu ko ñu xaar nawet bi ñom ñangay wut seen taxé xaar na nu gis ñu ko leen defal seen yoon boole nañu seen ay xéer ak wut seen suuf di defalat yoon ñi nga xamne ko ci la ni jaar ngir dama dik bana jappandi re koor ko tijay yene kay del seen ci jongatep xarito bu doxon digënté wa makkadi arabie saoudite ak senegal yene kay bi ne ba fi mu tol ni nak mbir mi ñu koy xaaré deug deug doxagul senegal taxaway bo xey xel deugantan lay wone yene kay bi del so te las ko tijay yene kay mom ba tay del seen ci lu jëm ci walu ko jogante bobé ne gaynde yi nga xamne nak ñom ñoo dem ci coupe du monde ba di faciliter wa senegal do fi mu toll ni li ni wone dalalul ben xelu doomu askaru senegal yene kay bi ne danaka day taxaway bu tey lañu ci taxaw wéri sunna tangoy di soté ne ginaaw bañu daaro jël ci kanam amiri demb da no tembo seen digënté ak wa arabie saoudite la dépêche quotidien yene kay ma nga ci lak go am fofé ci marché central pour tambacounda ki fi nekkone premier ministre yene kay bi xey du no xamal ne dem na jappalé ñi nga xamne ko ñom ñoo joy fa lakalé ki di sidi kikaba yene kay bi xey du no xamal ne nak limbu takku bo xamne kon ci ay ndimbal ñu yobul na len ko sunu natangoy xey fessel appel natalam le peuple quotidien mom del sina batay ci lu jëm ci juroomi chantier yo xamne kon bokkon na ci gëna jëm ci njitu rew mo won Macky Sall ci mbotay xet gi duñ ko ca falé yene kay bi ne demb la don garal lu jëm ci walu ak taxaway ci ndaje mu don nañ ko ci amal le Dakar wa quotidien mom batay del sina ci lu soxal concession bi xamne kon mo am fofé ci mol carte yene kay bi xey di xam rek ni jamono ji de lu jëm ci walu taxaway ba bari ci ciow yo xamne kon am na ci sunna tangoy ne kay por la fa am de leunt ne tam tay na xel lol aji sar mi xamne ko indi wona ciow lol ci biir rew senegal da dakar wa des war na ci ay mbiram sunna tangoy xey di xamal ne mbiram seen beauté ciow la kay fu mu toll ni bo sa gotu dana wundi wat ak taxaway yi nga xamne ay ñang ko ci ay nembe ko wal sunna tangoy yenen bokku na ci suba tel ma nga ci walu ko violence bi nga xamne kon dañ koy nembe ko ñukay tek leg leg ci kaw jigeen neketu tanki sunna tangoy ne lim biñ ci gis kay daw na yaram lol limbu takku ci ay dooma dama yo xamne kon ñi ngi leen di fitnal sunu na tangoy xey du do xamal ne geustu bu yaatu bu def nañu ko ci indi na lol ak jaaxli ci taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci l'observateur quotidien yene kay waxtanu yaatu le sekk mom ak ki di Malick Gakou mom del ci na ci li nga xamne kon mom modi kaddu ñu bari ñu ko doon yëkëti parti bi di grand parti nakala da ba seer ko ci parti yene kay bi jox ko kaddu mu del ci wati gëna leral lu jëm ci walu wuru mel ndax nak lolé calcul politique la mu ne mukk doonu ko waye nak dafa doon lo xamne kon da ko xalaat te itam day togg ko ba mu ñor xom mu dogo ji fi lu mel Malick Gakou waxtanu yaatu nak jot nako ci affaire sunu na tango yene di source a ñom batay ñanga ci lu tollu ci témer ak fanwéré député yi nek ci pastef yene kay bi ne fi mu toll ni kay danaka buñu sukkandiko ci Mayabe Mbaye don kenn ci député ya tollu tunu ci limbu ne mel témer ak fuk ak juroom ñent la mu ne nak dafa am fuk ak ben ño xamne kon seen taxaway dafa tay xel lool yene kay bu xey jox kat député bi mo nak ñom seen ay jëf ak ñi xam ko non lañu doxale dafa tay xel ba tax nak lu ci bëré bëré fi mu toll ni ngi leen ci baye xel yene kay bi xey du ñu xamal ne lu jëm ci groupe WhatsApp bi nga xamne concerné lu nekk sax day ñom daanaka luñ fay wax lu ne ñang cey baye xel ndax da may bañ ñu yanu yobul feneen fo xamne kon doonul fañ ko faati yobey sun natango yi xey del soati en relief quotidien yene kay ma nga ci secrétariat général bu mbotay xel ga ki di Macky Sall dafa yëkëte cadre bu nekké candidat lu jëm ci walu wolé mom nak fofu candidature ba nekul ne dafa bëgg rek def carrière fofu ci mbotay xew ci New York waye nak day dafa am yene ngir rek jointu kurel gi yene kay bi xey jox ko cadre mu ci fessel ay cadre le point actu quotidien batay ci candidature du wala nek ni Macky Sall yene kay bi ne mom nak day ci taxway bu defal nañu ko ci ma ngay del ci ci li di yene ngir rek de gëna mëna jointé mbotay xéeb gi ak yene ju amna ko ci walfu quotidien yene kay del ci batay ci yene ko joint yo xamne kon jëm na ci pôle territoire yi ak lu jox soxal acte 4 de la décentralisation yene kay bi ne li baadu ab djégolo bo xamne kon day tax ñu dakk jongonté yi xam kon ci lañu wara tanni maire yek président conseil départemental yi yene kay bi xey samp ci ablaye sunu natango yenen bokku na ci batay le parlement mom ñu nga ci lu soxal professeur Maissa Diakhaté mi nga xamne nak agrégé ci walu ko faculté de droit mom itam nek directeur way tam consultant ci Segra yene kay bi xey di du xamal ay cadeau yëkëti nako ci ni nak Ousmane Sonko mi nga xamne nak mom mo nek président assemblée nationale ndax amna señ ñu dëgg ta nek député mom ki di borom xam xam ba di ci joxe xalaatam ak gis gisam ci biir yene kay bi jomay fay dalal na Ronaldo do wadak ni yene kay bi ne mo ci rewum benen lu jëm ci walu lekkolo digënde Sénégal ak benen loolu lañu gëna bëgg rataxal direct ñu wusu quotidien yene kay del ci batay ci lu xol soxal ginaaw téré go xamne kon téré nañu ko lu toll ci fan wër ak benn ci ay médicaments doon ay garap yo xamne kon dafa bo ci bitim rew yene kay bi ne la RP fu mu toll ni nak mi ngi sappu ci ñi nga xamne kon ñom ñoy jëfëndiko walu garap yi yenn xéetu garap yo xamne kon ñoy mengu garap yoy nga xamne kon ñom nañu téré ngi ju dugg ci rew mi yene kay bi ne kay li jëm na ci walu ku wër garap le quotidien yene kay botay xéet ga nek ak deglu gu doon ko deglu candidat yi yene kay bi xey du xamane profession de foi am doon wax yene maka taxawayam mom Macky Sall yene kay bi ne xal na aw yonam ngir bu fi ko falé fofé ci mbotay xel ga mu xam la mu ci doxale Babacar Ba mi nga xamé kon mo jité forum di siable lu toll ci ñaar fukki wër yo xamé kon mu lañ tay xadim bax la bëgg ñu bako yene kay bi ne nak opérateur économie bi jot na sekk nak ngir ñu man ko téggal loxo ndax jafé jafé yu mu ko ci dund suñu natango yi xey di ko fessel batay leneen lo xamné kon yene kay bi di l'évidence del ci na ci jëm rek ci walu ko cheikh diba mi nga xamne nak jamono ji ndax deug deug mom dafa yor yatt wo xamne kon danaka mom meuna dijeenti rewmi yene kay bi xey samp ci abla ci révélation yene kay bobé ba tay ci lan descendi accusation don ay touma yo xamne kon def na ci walu ko dajé bo xamne kon sonko dajé nako yene kay bi xey duñ jox cadre ki xam kon momadi cheikh ndjay mi xamne kon mom momé nak ci dajé mu ñu koy def yene kay bi xey duñu xamal ne digënté sonko atté kat ba fi mu tol ni day ciolo bari na ci lol sen dajé bobé ndax do am la wala det yene kay bi xey samp ci abla jélé ngarax bénn étudiant bu danaka amna lu toll ci ñaar fuk ak ñetti at yene kay bi né ak dañu go xamné kon mo fa jaar moko fat su natango yi xey fessel té lu jëm ci walu ka taxwayam su natango yenen del ci nañu ci benen ko mbir mo xamné kon jëm na ci mbirum rek rek mi nga xamné nak danaka dé ci lamb ju doon ko dibeel ji ay mous yo xamné kon duko dugal ci sio def ci ndox diko sango yene kay bi né ñi nga xamné ko ñoy xex ak yele fuk mala yi ñang koy ñaaru su natango yi ñaalu goge dé tek nako ay dan danaka lepp lu doon am témir bu né fuk ya dañu koy fel waye tam juroom benn wër yuñ ko acc yo xamne ko ñetti wër yi du ko bëré mom rek rek mi nga xamne kon danaka mo jëf lu mel yene kay bi xey del ci waté sun natango yi xey duñu xamal né ba tay leneen lu jëm ci walu kon Dakar ugu jaxlé nga ca point e yene kay bi né ndox mu bon ma danaka dé fi mu tolli mo téré nélo askano mbéddi danaka dafa fess del ak ndox mu bon ma yene kay bi xey du ko nekk le point actu yene kay ba tay ma nga ca ma bolé bo xamne kon pasteur fo bolé nako ci parti bari ci mouvement ci biram yene kay bi amna ci ñetti allié yo xamne nak ñom fi mu toll ni neen day li nga xam kon non la sonko xal ñom duna ci jaarani yene kay bi xey del ci tenew kay di mbadu indi ciow ci lu jëm ci walu ko doxali ak mi nga xam kon nga ci taxawé l'informateur quotidien ma nga ca xajalo sonko jomay sunu natango yi xey jox cadeau mi touré mu ci fessel lu jëm ci walu kay cadeau ma kay leral yene kay bi xey du xamal ne walu ma politique ak taxaway bi nga xam kon mom lañ ci défé sunu natango ni li kay ak jaaxale deugantal la indi askaru tribune quotidien yene kay bom ba tay ma nga ca lu soxal walu ak alutine mi nga xam kon ma nga yëkëté ay cadeau Ousmane Sonko ma delu ci assemblée nationale sunu natango yi xey du ñu xamal cadeau alutine di xamal rek ne njumte gu mak la ci sonko def mbokk yi ni kay ngo di dëjëluk inshallah
2: UKBFM
3: li ci yene kay yi UKAB FM xibar yi Pap Sayar Mbaye.
4: Bokki ñu santar leen gërëm leen li ko moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddigi ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye faré woon ci addu kay bi machine bi nas ko ci déglu radio UKAB 103.5 di témer ak ñett yu tomb ci rom ngeen ko doon déglu ci bande FM internet bi ñett bu web.sunufm.com YouTube UKAB TV live ëlëk ak jamm yeen ci xibaar ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te ku mu jamal ngam jamm Yalla defal fanam jamm jërë ngeen jëfati.

da kalfa do san fasar madan li yugi na insana aslamtu wajhi ilayka al yawma saqidani liman qadama.